Madi zat kosa. Sa zot pe se pa kou men wi. Ma, la ma ka kou wi kon sa men don se pa COVID men. Yo kon treo. Ma ka le koute an ti emisyon nan le radio. Ma dja nan number one prefer. Me wi epi doktor Danon. Me ma ka dou sa sou an di COVID la ou koute sa ou kwa de COVID de. Sou an di diabet ou kwa de diabetize. Ma zi zot sa chou.